0: FM, hello.
1: Coucou.
0: Ma gwera se.
1: Ase pou sa ki pura nan kumbra wo pouti mandra zwa koda ma rondare moyo.
0: A rondare moyo?
1: Yes.
0: All right, gandhi chage.
1: Alright,
0: yakanaka nyaya wani.
1: Zvakanaka simba kumazero.
0: Alright, ndinoti mumbondiudza wakakuti nyaya yemakuwa yakanaka here?
1: Makuwa munhu ngatove hana yake.
0: Sokwadi.
1: Hana ngatove wekana uri munhu. Inonzi hari dzechirungu.
0: Dizozo.
1: Siga hana yako.
0: Dizozo.
1: Dizozo.
0: Aiwa, zvakanaka hazvimboshoreki kana kawani. Haramba kuti Raya FM.

hapano pa Yai FM hanguwa zangu ziripana 9 minutes past 10 o'clock wakati na Yai FM uina gogo biu kushika ninguwa za tukofu kukulitze nasi ndo kuna nguwe zirosa ngui mweo awa kutindimbo tu wana wani antisi ano zira o awa timbo tandara na so hatuna titimbo taura nyaya ye kudanana nyaya ye kuvimbana nyaya ye kushibira na upenyu wakareba nyaya ye kudakuona mumwe wako angaba mkazi wako tutora nyaya mkazi ni murume hapa. And start a masakatire. Tutara mkazi ni murume. Iyo unodati mwako ararame. Upenyu wakanaka asinga rwaziwe. Asina marwazo mkati mekurarama kwake. Mazwana kune chirwere chinonzi kidney failure. Mumu wako ova abatwa chirwere ichocho. Achibatwa ova wanze a. Kuti ararame. Anotoda imwe ito. Saka zvinenge zvakakosha kuti umupe imwe ito yako. Umupe imwe itso yako kuti agogona kurarama. Ungabvuma here kuenda mutheatre kunooperatwa kunobviswa itso kuti ipuwe umwe wako kuti ararame? Toda munhu anotaura chokwadi. Chokwadi chaicho chaicho chaicho chaunogona kutaura nechirungu.